0: Dale cuenta ya. Na helina ya. Na kui tsun. Tona tona shapo. Na ana tibio. Te chun. Na de la hana witna ya. Tene o na witna yo ha chushin kui chishoya. Tona haya na shohe. Na ne tsun aya. Na tsuwa. Na lena ya chikwana to. Tona lia tibio ti.
1: Nyonda.
0: Nakinho, na Guerrero, do Oaxaca, do Nalhita, wite, na Dena, na Witna, ana, tom ana tibio, do na Shwe, he, na Kwemangyu, weloya, welaya, chikwa tradiciones, na a, na tom a. Na tibio, linaya, te chum. Tendo nan ana tolit weni, na tok tua liatna. Tsuwa, namats ate mui. Shel hitsa ha, shohe. Hitsa na kin ben ma. Dona, den a, na tom ana tibio. Ho na kyote mui, na tol tua liatna, na ton de. Shat nuhi liu kwitsung, na mochina de te. Te chum. Te lion chukwana wenan a kuchiho chande baya ma kelindo koloha chukaga hwe akaha twaliu chukwa swa temi mayuchina de na chua na kuntan angwe na te nani na nansu ana chua uchiho kimiko chakwe mbay na nyu shohe temi huate tsinda na tio Amin den ako o da toko tualia ho tai mai hoai mai china to ten dia ho ho ho he sinali oe ni tai mai na tualia li tiu deha he san de tiu a ni manaka kwa na kisto ni nang huia na chuna ho san an del ho tiu a he ho ni manaka kualia na kisto mai china ma chu ma tsa Do mayu chinal hu lia mandia. Ana tom a kyo hinde. Kyo tay may ho to tuan gwinde na. To tuan chan ana tol atzi na. Tol atzi ana tsan. Na kyo tsuan. Tsan na ko tuan hinde ha kyo tay may. Ni na mayu chinan ko kolo nal ho ha. Do mayu chinan da tsan na lui. Ho te chungwa. Denin ana wit na chukwe chika yotiyo na kyo nutsko. Na kuintan ang uwe mayuchinat ma na kanhoa nangge kui ho kui tradisyon na din anatibyo na chukwa na totoa liat na chinate na da shapo shuhe do nalhi shapo na kachiti daya na kachiti datyo na kachiti nalhu liat na ni kachi liat sa shuhe Do nan a na tsu o na tai mi. Do nin a na tali nai chukwa na to toa liat na na dengwe. Na kin hun chut na ya mangyu yo. Ka na gan hun a ya chukwa na likuan a na tibio ti. Ni na na den a na nuwa loya wa laya. Te wet danan tsu si son I tradisyon na mi. Ka na lik mahaya kyon ta ya. Na he shana kyol he kwits un de wi wa katsu no da nui shapo na ya na kyo dengwe kale kwayan te chikwana ko to tuan alia te wen dana te sun I costumbre na ya tsua
1: nato nyonda
0: Ya na tawen oyo una linaya tradiciones naya costumbre naya na tenkuishwe na kontaya na ki programa naya na to nyamda